0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Pa feino ia tu ilpa ia malmalo Samoa ni tu na ta alofa lava ma alore sa ifu mau a malangi maina. Usi mailo le faafonga I telefonia le asfraile, luas fulono iuni luas fulono ma le lima tolutasi pi ai PMN I Aotearoa. O lo popole le ausu osu o mafui e po seismologists, o na ose mafui e malosi, e fitu tesi maletasi le fua mafui e po Richter scale, o tai ele lau mua o Venezuela Caracas, ili tai au na nafi, le e falling a mai e to tele tangata wa marili wai. Tu sai mafa mtalanga mai le ofisi osu o Amerika, na mua mua nulu le mafui e fitu tesi malelua le malosi, ili tu sa male salau onus full kilometer le ile itu isisifo Caracas. Ai tue lulu ai fo I malesi mafui e fitu tesi maleli mal malosi mulmuliane. Walapta ia le ofisi osu e geological survey, le ono fai taufia fe tangata o mariliu, ma wasu solo ile atunuu. Le imaoni li poti se au fai oe maari liu ili taiminei. Olo tangtanga ili asosi ole auta alo la kapi New Zealand po le New Zealand Rugby Players Association ili le au fiai ole moana Pasifika I taamirusanga le Super Rugby ili tausanga fau o se tuulanga fa anua noa. Ai peitai o se avano le lei fo I lea e toi fa tuulanga tonuai mea umma mo le taimi e toi fo I mai ai ili tauwanga ili tausanga lua afe lua vanu. By my Rob Nicol, ita wo telen mana Pasifika ili ati na ina, malisi iti ina ole anga vaa utanga tata alo Pasifika. Olo umaumo ititu olo na taofi, ole ale aise mea e alu iaile mana Pasifika, ma olo o ia una ia pa anga taua po key stakeholders, na ia tauna itasi, ma tue fa atu ulanga le au, mo le tue fo imai le tau sangfou, lua afe lua sifulvalu. Uozu talaina ti fale fau fonga fale ono ili fale maiteli taranaki ma le faa moe moe fso soania ili faa tupula ia ole au maatutua olo ono no fuai. Na faa ria le tayulu ole Health New Zealand ya Dr. Dale Bramley wa mamanu ina faa pituole nei fale fau na ia faa maa maa ili avenga mamafa. Ole fale fau ole New East Wing ole a mata mua mua I moenga faa popo elusifun walu mo tangata mamai ma le faa moe moe I o atu ili lima sifun lima moenga I se taimi o mua mua. O se toi faa fau mutiele leo ole fale mai taranaki sa faa aluai le faa se lau onu sifun lulua tesi male onu miliona taalam yai male potu mua mai fatu ngao faa pele no fuanga autu po Energy Center. Male lima sifulono tesi male tasi miliona taala faa upopo wa umano faa mtu watu mwole nofuanga autuo tangata kanesa I Taranaki. Wafaalia se polenga fuo mai ata mamai po health specialists ili saifu malolo ina o tangata Pasifika ili fuofuanga le national e si ili tausanga ili itaya I tangata ma ye faa mamafa so isuenga utupe maua tangata au le imaua le pensione. By Meleli Professor Investor of Kilani, the Susunga Sir Colin Tukuitonga, or Tangata Fanga doing a Pasifika, a tele in a Naru doing a doing a mafa, a faunga in a malo siolitino, ma a fiatilelo lato soi fu malo loina. Elengata ilea, or little hotel Tangata Maori ma Pasifika, a sea sea au seal tausanga li tai ai, male mafaya in lato moa benefiti, eao na lato umiaina. Mwale tala fai u? Famesi tu stala poto masani Samoa, ole faa matau osa minitao la kapeneta e faa le yao nga, pe avese la isene pisinisi al faa la putonga faa salau, osa me mua mua le faa tu atupu ili atunu. Natuwa iel minitao tupe Samoa ya paunga tala le paunga la nusipepa ole Samoa observa, ili sese malele sao na li poti olo fai. Family suyo le Radio New Zealand Samoa ya ngalumalmana tipi au tanga vaya. O se tei mua mua lea ufa alongo ai isi minister ala kapeneta o faya se faa mataa uta tonu al maota fono. Sa unua ngalumalmana sa ata tau na tula ili mfonga fitarai ili tei milea e fai mapulu vanga mataa watu ili minister ele iai se suyo le Samoa observa al maota itali atu mapui pui lona ingoa. Samoa, telefonu faa I unao li nei vayaso, I mamao ni yao lea lea ila utapua inga. Manuia li faa ingo li vayaso, I inga pula I Maria Makele tutu, so I fua.
2: 531 PI.

with the World Harvest Center Choir, Vienguno. This is tolu ini tini kandua nami ni tini bulan ni bulan binaka ni mata binaka maina lubi witi. Na puno ndundu ini sema binaka tini wikina na kavni baka rumbuka endai na karusanga vulkaono ni singa ni vulo chune rono ndolu rosanga vulkaono. Iyo, nitiki ni singa ni kuwa ruo ono ono ruo ono. Sebabi, totoka, totoka na na vipaka rutaki ni kalo, totoka na nana vimaroi, na vipaka mbulai, nana laloma, nana laloma, talinga weekenda. Tatoka ni mendol dol tiga weekenda na mata law law ya rong rong bina kan tamon to lo rong nang tanga nang kan gani sere yo ne kam ni ku ndol kan nang gumaru te kir na zuru nang ngonel leo gur na ir ne leo ni mata bitokani ni e New Zealand di gur na luvenda e zuru nang ngonel leo ami vaza pariti kun na moni mada sa oti na nandra MYF Leadership Retreat kapakai the Rio Kalandi o ma kari maro niu sangai redenga e vida na maramatina na ngoningo o samai redir tale na luvendra en na nanda retreat na na dhurbo kina ngonele o na madha sauti iyo angai mai tatoka na ndo monda na nanda mai langisan revoli en na lotu ni singatambo e Meadowlands en na singatambo sauti na nanda iliuliu o Mr. Bawa ndo mbula na kami vangandadi matuwali na bawa Wellington ki kim ni kithi sara na lubi kima mdurubu nungone leo ni matataka tikuma ina nomu ni asa ni koro iyo ni rei rei mbulang bulang ngay tarong rong vina kanandu momu ni ayaw na vina kata minu wakata intaka doon na nonra ser ena mataka ni kuwa rong bulang bulang vina kanalubi ang tatarubu nungone leo rong wali mai na VSA New Zealand kiedi sara merame tiko narame matataki kima ni natarubu nungone leo ira nomu ni mata ira nomu ni komiti kena dhurubo na nomini liliu talinga. Ngono bilu taki na ser, ngono bilu taki ni luke ngila, enda na rongoza sarmanda na ndomondra ene kavini kuwa.

0: Kemuni, enda ura rosara me lutu baka malo na vei kambi mbi enda ndono menda dhakava ena buku ni nondambula. Luku da mudhula ena bookmyvaccine.nz sewe taratara kena nombuni wa sewe alimbula.
1: Sabakara ro taka tiku na Auckland Transport na nonda vela kaki e South Auckland ena levu tal na ngonj sal nimbasi kena kena venkarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena vei tinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena ngauni salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngauni salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira Muria na Great South Road kena levu tali na Isema kina mbasi na Airport Link nira Muria na ngauni sala na 33, 37 kena 39 mokila tali na kena vei matalila Vangara na Better South Auckland Bus.
0: Na vengara vini na mumbula, kena na mutiku vinaka e tegu vina vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na vengara vini baka buni wai, kena gara vini mbatimu, e sau rao rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni telanga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kena vengara vini tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko, kena na mumata bubali. Erto vengarabi na loma kede kei Okalandi, kina Northland, kai abuta kina nonda mbulo baka pa nua seitomo. Kini balimbali, sengani yawa, na nonda tu vibuki. Girita na seba walu non rau, tolu ono ono, ono vawalu. Sipaka ndo tali, seba walu non rau, tolu ono ono, ono vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena, kabaka itopo taka na vei kawaita kindina.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Savuto. Isole o Wangandavi. Nimbulvenaka Naturanga Marama can. Ni Wangandavi, Nitakan, Nimbulvenaka, Nakav Niko, Bulmaleka, Talanda, Kinalanda, Otara, Nahuali, Nindosema, Nakamenebeka, Nibakarumbuka. Sasivina Waina Walu, Naminiti. And the matana taka tiko li na visu se raoni lei rai I mi matana era lai matana taka tali na luvenda. Ana taro o wambo tu nyusa wase o tingo ena yamba kisa oti. Kila ni a bita tiko mena turanga ni tau tala ratu avarayawa ena non tanga pepa ni wola mata,
2: The school teachers can only teach what is set out in the school curriculum. I have the ultimate responsibility to teach my children how to survive in this world. My kids can teach you everything about ginger, dalo, cassava, vegetables, fruits, cocoa, and coffee farming, etc. They can teach you how to run a bakery business, running a store, fishing, chicken and piggery farming, etc. If I were to die today, my kids should be ready to live and survive without me around. This is what God teaches us to do in His Word.
1: Aw sa pag nuni weekend ni tumutumbo ni tana yan rapa pinagatiko na non ranggaraw ni na lubyanda yan ng unong ko. Wag ang mimbiya na ngono sosa ni sot-sot apa kor ni buli daw liwusar na bibang gumira ni siwatikina na lubyemo ni. Non dapat atik na loloma may buwan na tamanda may langi. Aya na taro ng tiko ko eh, wala tiko ko eh na nroni bebay ni wala mata. And the matana taka tiko li na vesusu erawa ni ralay matana taka, tale na luvenda. Tapa ni parte ki ni vesusu binaka. Sibna ba? And tinikan dua na miniti. Ni tak ni nimbulumbul binaka, binawali, binanom ni siyang, binaka tiko may nekav ni kuwa. No, binom din doi ni, baron tiko may kina, may vale, may vale, takataka. Loma ni motoka, si ewai, vikim ni na ngole boli ewai, si na lay siwa, si ni tako sa tiko mbeka, si ni ngole tiko baka ngande, binawali, binan daw siyang, binaka may, eh? Iyan, dumbul binaka tali, lay siyani na tom, di baka talang kini biru na turubong Rahul K. Ranjit Chand vikim ni na lubi biti ni bagi titi ko kalandi sa ni na kata mo ni ni baka leo fomo mo ni register na wa kaya kao ni ngantre mo ni binding tingi na binding tingi levo may vanua sa arto tiko sa langang gorto na o ira na kena ibaka lisi lisi arto tiko ngo en Mangere Center Park en Mangere ndo sa ibundu Robertson Road en na kena pavilion ni dhake iyo arto tiko na kena hall lili redir to dar to na sulubi kim ni enda na fomo ar to na pag matalo pag laga leka o tiyan ni pag wali wana na fomo ni sulili si birto asa na na pati kina nomo ni passport eh sina nomo ni wala ni durbo nuwa na nomo ni passport o tur ni kim ni tamba sana to tamba kasarangay kya na nomo ni ID sina nomo ni voter ID card tatoka eh tatang na bingarabi hindi saiba wala nan raw saiba lima tolong doke pakau dengan drapa moni vitar termai ena kavi nikua rano mai tuman ting lebih gerabi na kavi nikua oro Eleanor turanga iviu ke olivia mbola tingivi na wali mosese na ndo vitu kon vinaka patrana ke ne rudi fer bulum bulu vinaka na maramani matu ko vos ni bono songo ke to sata tiko na vaka ka vinu mbongi rere to toko ko anga i bulum bulu vinaka iyo vinaka na wali usaile le na nomni vakatra menda mai vaka ka vi vanta poko vi kani ndo ni vingravi vakata ka vaka vinaka poko libu na nomni vitu beri mangosa ke na nomni vili te ki mangosa talenga rosi ni kodoma nongo vaka mau and then I got to take a bit and I tell a noise so we tell a no we tell the wrongy and I come ni kua Pimen Fiji Pamanaviti.

0: 7. Damien Fiji, isa kisambuli dakadaka. Lick lick tin fish, sandina. Yeah, and turangan damu kola nina mara, eh? So, what in Kathinaminiti, Meli Manakaloka, and then the Rango, the Tikalananda, and I Rango, and a Vosboka Pertania, and a Lima Nakaloko. Oh, Krubin Kritingo, K, and Divinana Lambalamba, Namaramani Sote Wungali, want the Tikonamotakamis, a Sukatigana Vakavaka, or Klansanganina was Tikonangongo, na Sukatigana Vakavaka, and a Vondoro Basis. Da fonda motocalis tico e vale e menangai tu vuoi menare un po' na non è tala non è si vena lima e ne tini che lima ne veniti ne cavini qua ne ngono go au vambo teni sarto na raoni vaga matala mai na we kanda mai rote rua sa wanga telengona non rato uzina menda na saravit orto saramanda nga ni oti nga ni oti tonga ebita na itukutuku ni vivo lingo e ne cavini qua saiba walu nan rao saiba lima tolundo na bantina Telvoni, rani ni vita taramiki ni vali walisi, ene kavini kwa.
1: Oili, sangona ni rongo itukutuku ni vivoli. Sangona vina katalanga mwaka na numikina, membaleta na dhula ni vule lili wake na flu. Lokuza mudhula ena bookmyvaccine.nz. Sevitar tara kena nombuni wa isi pale ni mbuli.
2: Sabakara rao takatiku na Auckland Transport na nonda vila kaki South Auckland ena levutal na ngonji sal nimbasi ena kena vingarabi. Na route vo na 39 esimati manirewa ke otaravata ke MIT ena vivitigo na vei tinkali mena miniti mana vitu ena mataka kena vei mamane tinkandua ena mbongi e vitu na singa elom ni madhawa. Mokilatal na kena mateli lai vankara na Better South Auckland Bus.
0: Bula Aotearoa? Tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningandrevi muda kaba indona ka. Nangono oya dhobo kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni nomu singinisudu. Uwasi msara nina waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mia dhobo niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa erawani kuneta tolo na kensa karoni mana na kena ngaravi e senga ni saumi totolo ngai rawa rawa nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni otauranga na numu yaya nindi kevi za kabasara
3: Naviti sama togo tini ka onon na miniti melima na kaloko na rongo tiki na non dei rongo na bosu baka pertania na go bali usanda na rongo da sermandango na da monra oni rotanga ni saravir tal tinga na wakanda ke ni tek tek mai rotu rua na kavi ni kuenda na baka bulu sartik manda ve rotu kedra bio kanio timodi tino viti turanga prestendi turanga ni sana baka turanga ni tasiri o Maria Elena Rounds maramanda uniao America Kirewa, Ramo Vunivola, K. William Mbalisua, Acting Treasurer and National Wellbeing Rep. Mertona Pomata Tigurto, Kilanango, Sekilatikonio Vilina, Turanga, Kainongo, but Kitimodi, Naturanga, Tauvu. O Maria K. Mere, Kerendro Pomata Tikimun Rao, Nomundro Corro, Cornivasu, Talenga, Kirawa, Vinaka.
4: Mm. Can you my Nakanadango or Elena Rounds, Nungukoro Nandoria, Tikino Riketia Sana Rewa, O Vasuchungai Nakoro Tumbalevu, Namarta Ilevu, Naka
3: Naka Elena, Mere
5: Naka Maramani Oniatalao, Vastalingakina. Naka.
3: Sandino, vina waleo. Kei turanga prestendi na koro maivei mai nitasiri na wakango?
6: Nata, mai na koro natavea mai nitasiri.
3: Sandina, is dubul maleka. Vili, o kila, o wambo tanir na, na kia na vina kata talanga. Anda umaka muni na pamadalte kia muni talanga.
6: Vilaka, vili ya bembali suwa, turanga ni ndawa mai nateo za kaundrobe. Aufasu I mambula didia mailau.
3: Naka, Tataka is the Bulbul Naka. Already came down Tingo, Santa Cana came a serro, Nimatamdo. Then don't Bulbul Naka, now wind back my Rotorua, eh? Eo, Nalanga, and going to the Bulbula. Eo, waking a self on Corcangina, Gangina, Eo, my Cavend, I came in and became wrong other. They take Takim in a nom, there's any quarter talk on Gori. Matai, Nalevuni, Willy Willy Nivu Valley. Luve viti, erabaka tikitiko non do non do sani I korongori rotorua. Then the kabikim do na soma ya turantao.
7: Ole tau. Kito I rotorua na wili wili sa register tigera na lumani ni tusongo songo e aveva rotto tigini tulu songo vulu kawalu na mata buvali ir na mata buvali ko sera tigo te kino na buvali ke le be rosa nga vulu kawalu tiko ir na si tigo ndo ndo nga ike na buvali si tigo mai biti be rotto tigo ni buvali ke ni ronan rau na wili wili ni ngwa ni toke e misa tigo ngo I rotto rua. Lebu talanga biar na nanda doro ko kuara may vengarab chikina so sar chikingo na nanda mata buwale ara lebu biar na nanda ko sar may toka sar raba ko itutu re vilu ta kito ka na nanda buno ni vengarab iko kito le be na nanda vengarab chikina tambay ni libo liba bata kaya na vengarab yabal nimbul irna kaya giba bata kaya na nasi. Ya bagai tulun na bunuh ni bingkarabi lebu sara era bingkarabi cikin. Sehingga ngol tapi so talan na bintam bani bingkarabi so air na tuking ngun sala bintam bani takat takat leso.
3: Sandina, wahai na bi song song gue so ni na bi mata song song gue so apa na nua kena lotu.
7: Ni tu bingkarabi na community ko kena may take a book kito sa kami take a book to kana mbaki sawit kena utendo nang una bebe tulo na mbaki kena may dieng to kana ay song song ko song song ngon to kiro turu tani sa may lewe rabito sa yaki sa lele nga may kusar tik ng kisa lele bubiki may mensen kaya do bumay sa mani ay kina na pagana na numeki may misa take a book to katalan na na song song mani bukan turu to kana bida na kena baka kena stuck sambek kito bukan turu yakin. Tiko na tambah ni rawasi tiko baka matin tu benua kumbuna burung basang atau bata. Gua meran ni baka rawat tiko paling aje na nabi tartar. Na pembimbing na ni memi bikilai tali tengah pernah benua kimi mita butu mai kina. Lomani komiti tiko kena bila na sab komiti ko bengkara tiko na tambah ni ni kawagai alo orto ngara tiko erna ditunggas ni lotu erna italatala ni bisong songgol lotu. Tiko na tambane ni kawa ka panua sa na itobo to wil tal tinga kina na kain ipaso ka viti tiko orto ng garabi tiko na tambane ni spot sa tambane ningito ngon na panua era wil ba ang bimbi tiko na era na itambangan tulo na panua ya kwa kito baka na matutok kina na kain na pinggarab na lumen ni to komite ni community.
3: Malaka tau wabi itau
7: na wili kada chicken na bi song song lot ya
3: koya esa totoka wabi tau na kena ngarabi na Fijian language na madoni was pa kapit na vaksa uti kena singa kiviti talenga wabi na kena ngarabi tos naka dam daga ni ronita no takmai
7: sulit tau bi na meremogo mena nito kini minimal mero madalaki na
4: Naka, kantinyo mai. Na kena ngarabi nga kitu reide na kena ngarabi sarbabi naka e na ngarabi e na na loma ni iruana madawa kitu reide na kena yang survei itu na ira nangon lalai ira chito ira terua kangara bikin na beka me ton kito na numa me esalawat na Fijian language week me iyo wakana matua bosa na phrase of the day word of the day iyo mai celebrate kina Fiji Day na kena wakarowai ke mami sota wakamatanitu iyo vinaka
3: tataka tataka na dambe kana rani za umekino Elena na kamniko vave Elena ukore dikimi baka ni mara manda utaltali iya na taltali ndo vavavi
4: ni kesi si sekuru Naka tau, we're add on to what Meme said. Kito 2025, this year, 2 weeks of the program ran for 2 weeks, and it was a language week program. Within the 2 weeks, I know on that was a vakaviti, because that was practically the theme. And during the two weeks program, each day the kids had a theme. A little goal. So one day they would learn how to cook a Fijian dish. The next day they would probably learn how to design the different Fijian designs. And every day was a different little program. And so come after the end of the 2 weeks, we had a big get together, Fiji Day celebration with the whole community. That day, they got to display what they learned during the 2 weeks. So each we had representatives from each matinitu where the kids got to introduce themselves and introduce what they learned during the week.
3: Taka, tataka, tataka pakoti. Pinaka, turanga tau, wai e rua na urutanga rini rani wasea, so tapati kuna nomdo community e Rotorua?
7: You tau klam bertani sege me tiga bubu tertunggu nan itu community sau itu me bila nambaki bila tokan rendre tokan nak kena sangai me mai banduri tali bukan bimbing di sangai mentera me register tak tali bukan ibol lebu tokan nabi kaya ngendir me tak tataki atau me bakani sandenja ikan main dapat tok sembar serti gini di Jawa kerja ni itu tu ku bayar na bibu bal itu kerja ni sahaja di dalam tengok community, pakai me dua itu nak kalibah me sengai merana sama tulis dalam me pernah songgo ni sahaja tu tak tali. Iyo ya dua ngan kali begitu sa sangat tu kerja nanggo, nak kena sengai merah umum ni kerja kerja main na ngon tu ki, pasal kimi pakai tu nanggo rutur.
3: Sandina, isa o kibakaro onde ove kai vili ni wakati kuna nomuni mata ni well-being, eh? Iyo, kai vili ndo baka natukutuku ni na vena katamuni kati baka na kami ni kose, ndo tala na ulutango ni vena baka madhala kina?
8: Bila ba lebu, ne bai, kama madhala pa vili vina lebu ni rao ni kitu kundi kita kimi kitu waita vina ya kemna nikuwa. Kami nak tanya ni sakit tu, kami wili tengah mereka tu leh ni nombor tu National Wellbeing Committee Aotearoa. Kami video nak tanya kita. Memakar satu barat tengah tu lah itu kan ni na. Mata ibu tak itu kami nak tanya ni sangat kait utar ni itu community. Kita usaha pada bina kan ni dulu mana mata kan ni sokong bangun balik dari tu kita leh buna lebih bukit. Dari bukit maten tu, mana Pasifik, biar nanda leh talibik communities. Kita wabil nali maten uta, kita nala mani mazong, kita sarap kita nabi nani community, kita ngarap tu kita nala somati. Oda turang sambaki walusung, sambu dende bila kiki, dari orang tu nana nabo baler tu kita mai tu ibu nuatani. Yang mana ibu kita community, nak kena ravi, mereka pasal ngana kena lepas bambu tarik nak kakana, erawatian, nalo mana community. Kita pakai siapa nak community, ke boleh tidur itu tadi tu, ke siapa serani dalam ibu, ke dalam kira, banyak itu bawa nak kira kartu bawa nak tak terlalu nak balik, nabi ibu ke bawa, ya nak erawatian nalo mana community. Kita tu sama pandai tidur tu kira nanti ke mera duruma mena na community batongo na bonua dine saya obiti saya na na di kor na na bonua bona bonua mai di tiket bata ko wanu na kedin sa ti gura na ni tu di tu sa sa ngoi rotua Maka anda sarapan tiga lebih dengan sahut, itu na singa sahut di bawah mesin itu. Nah,
3: Mutu toka, toka buka wati iyo. Wambuta ni vili sa nini na reita talitinga erua na mata mai na mabiradurua na ngone leo. Eh? Meri na mata takimdo mai rotarua na simposium na baka durutiku Hamilton se wavei.
8: Ya kwa kori.
3: Kwa he?
8: Indua na rotarua mata kira wati watera na to vita noya. Maza sahut telinga ya tangan kina mata inu rotarua sa tangan itu yuk. Tu sekarang ni itu kurang buat takkan lagi buat ni na respons eh na nonra kau buat takkan na songgunyongo. Kembali satu ir sabo ka sabo kami tak kata kata kaya di nonra tosu itu. Uang bot ini satu lagi tos tosu pinak si satu lagi lawan pinak kita sanggul kita na community rotura nangono satu ko mate kito
3: tata ko wa ko ti rong rong bilang ni tik me rot rua en ai ka bini ko a ke mi sa wa ka bini bilang ko ka libu na rong ta lan mo mundo ke mi sa rabi ke mundo ta ngani ke mundo bulu bulu binak ko ya na wai bet ke na sa fa sa tu me ya mere e ya ke ma bi sa lo lo mo si ani bi ke bi ke de sa ra ya wa bi bi chu ni wa ka e mara ma se bina ka chu ma mara ta ya o lena e ya en ai ka en ngalo en dai ya ke ma sa ba Malaka, nanum daw Ronnie Vak Matal Ramay, do tal no ramay. Yo kila nila kila kana ngono kila nito tala singa nam balo sa ranon tungo ni vital na nabi mabi mama ni awa er na vi rongo da sa ranga nabi ka kedy pa kaya duriti kung dasa ni korto to kongori kila ni uno ni ngandia vir na sarwa nuwa talinga eh iyo pinak pinak sarwa kalevu kalunga tatiko na sasanga na sasanga eh na uno to tungo roto rosa tu sa katalitinga nanum tung nanum dundi wuwali Dua pakai dengu naka, bersama demanda naka. Tetap, ketua kau bagai tiran rere binaga rere bulu bulu nawe kanda mi roti rua, ra rong rong binaga telinga nanti mandra, tarung rong ada tik tik tik mi roti rua enak kavi niku, anda sabab ni binaga tek sarap kali bina turanga prestendi, timoti tina viti na turanga national rap ni well being Aotearoa, kata nak kena bukan doniau William Balai Suba, merama bukan wala mereka ukirewa. Kay Maria Elena Rounds marama ndauniao vinaka vinaka sarwa levu ndo mandana ser ni Georgina Lendo vuni vai vai levu maimba nimbera nindana rongo dana ndai rongo na vosoka Britania ena lima nakaloko ni bula vinaka ni mata vinaka mai

Rescue Brothers tu ina sabu sabu ni 75 ena rusanga vulkavana miniti ni bula ni bula benaka te tokaruta ki na vei I vonua vei na sani koro eni silandir tona ngole bayani na na ibakalislisi mai na volleyball wala ni Fiji Elections Office arto tiko ngoyo kalandi me dhava na walu na kaloko na kavni kua ni mataka wakaruwai kina singa tambu na kirusanga vulkavitu kina kirusanga vulkawalu tona tiko arto tiko I Hamilton tona vengarabitiko en te whanau putahi tolu sanga vulkavitu Oxford Street Fairfield mai na tolu na kavi ina ziuna kaloko ina mbongi rona singa wakaruwai kena singa tambu rotorua moni di keina tu siti moni di nika rusanga vulkaviwa tu siti nika tolu sanga vulitune tona vengarabitiko in Methodist Church Hall doa walu vitu Old Taupo Road mai na tolu na kavi kina odhio na kaloko na mbongi Napier ni vasata Napier wuke lulu na matai ni chulai wuke lulu na matai ni chulai artona pengarabitiko mai na Green Meadows East Community Hall walusanga vulu katolu Tate Drive e Green Meadows mai na ono ene kavi ina tini na mbongi oya Napier Buke Lulu, Namatai ni Chulai. Palmerston North, Lotu Lewa na Karua ni Chulai. Nangai pak matata takia ni nabunua. Wambo ti sandua taratik na posta sa apa matata tikina nabunua. Ertona vengarap tik mikina. Vengarap tikina. Nibu kala sili sini Fiji Elections Office. So ya mena tolu. Ena kabi ina viwa na mbongi. Wellington. Na singa baka rumbuka. Maki na singa baka rumwai. Mani katolu kina ikawani Chulai. Ertona vengarap tiko ina Wesley Methodist Church. Taranaki Road main tin kerwe na singa lebo ina walu na kaloko ne kabi wea wakarum buka kina wakaruwai na ika waa kina ika na ika tulu kina ika waa ni singa ni vula o chulai nui taka ni samatata na vitiki ni singo ngori kina vunu talanga erto na vengarabi tiko kina wambote ni sana dotala na posta updated posta meu na nangai kathivaka taliani kisi angana kathivaka weekend dole noke olivia na kabini kuwa na vengarabi my South Island kena vunu talinga ertona vengarap tikina e Palmerston North vinaka na walevo tatoka serta katarabo ni nunke sarkina na lubi viti ni samatik mai ena kavniko vonga mosi mosi kavor ni utongo ena pimin Fiji Pamanaviti Fiji Pamanaviti

0: Nimbula nimbula menaka pimin Fiji pamana viti. Yo maramoso sa maramango o wakanga o kilani sukutik na zakazaka ngaya kabitik ni pakarumbuka ngay chiko kwe vale. Andi binyana lamba lamba isa nimbula maleka o kilani wonga viki mamisa wilika na kimuni talanoa in the Fiji Times and wala mata. Tau manda indi binyana munina wakilete ki kimuni na numuni koro numuni koro ni wasu ake na vuno talangan in dandomo.
1: Naka malako lepo na zango andivinya na lamba lamba mama mali sote po malaysia lepo au pastar mai tawsta na kwali kalo au gogochini chikoi laila ampautai lepo
0: santina
1: ta pacho kuma kompisal soli
0: hey sendumbul malek sendumbul malek kare ayo chiko abuki ngai kya chiko abuki ngana esa no baturang hotel lewo eh ayo ai stotoka divinyana ni talno mandesio ni lei e vaka vaka saratu vaka zaba na okim ni tingur na na sinu forestry eh na nada no ni kampani se ni tau yo vaka zaba mo ni le e vaka butu nda vaka vaka kleni sentangone ngan da form 2 da form 1 sentangai tun da mata ka vuvua for woodwork. Io. Ok, mo ni ngore ni sa vol vol te ser tunga na sto le leo. Ndo manda no ni tal noa.
1: Maleka. So ya kunga mai na business o tamangu o le mani ko ko mbau o ko ya e le bara bara sa tunga na foro ba ni senda na mo no bakawa. Ah, pa ka tukia na varo na mo ka ni kele le psar me ke o sote. Makana ai sa mai maka buka in lakau ngonanggo sama ka sampake nemur sanjo cikiana na nai par ni kau ta na na porta pol somil ta na na sume na porta pol somil bet na me na koro musu na sala muni mau geni mai ta ken kina na par paro mai ra cikiana kau baro sa mai ra na kau baro mai boli ta kina kau baro sa ra mai tu na kiana lusi Ocia sangai mai toya bukito sangai mai zakazaka kwa ya mai dikilai na kinu forestry na nona mai tendar na portable sawmill kwa ya baro chiko pulia nga mina nona log sangai mai ge mai baro chiko na kinu forestry sama kana boli boli take ai sangai mai doa sarva te kwa na nona portable sawmill sapana sarva kukolo nuksata mai rawat sarke ndora nona portable sawmill ela bi buka sangani maten tu dora na na kota polson mil sama i parla koni pale sam pol tek na koni pale sar mai tu ya ni ke la lusi kita sangai ngai mai mai ada e na sinu ela buka ni bi buka na maten tu a me sa mai de ba ta ki na ka to so ko me kuni dana ka we lusi sama i ba ta ki na ka sangai mai sa kan dana ke na puli kita mai puli puli tarasa nga siang na sip kiti siang nindo na tapi bukna lima tentu kita mai puli pipa puli na kinorto nga si puli mai na forestry kita mai tayaya kita sa mai puli na sarki na ilip na kaya na puti ni narto bukna nga si puli na sino forestry mai sa na tayaya kita sa supply long search kongo apikot so sa lalai na kapakao bambibibir na ngwani puli surimbure Virna vaksara kina kita mai puli kita utara kena kisni mace kena ngwa katokau pana kani tep tepu kosangai sasu kia ngwa nalonga bi kot.
0: Isa tutoka pakuati. O vamo tenir na warung tikon mai na wekanda. Vra warung tikon na wekanda na New Zealand ni lu bibiti New Zealand di tutok kena kapniko. Er na mata ngai ni meda merangai ngai coach and do undo tal tim dengan undo outlet store and a chorus and no sorry. Kita cuma ngai
1: na sinu. Kepakan ngai bi coach cukup kaya na bunga lepet. Era wani ni ngai ngai ni kito ngai ni ma o tara kito kito na le funa ni to ya ya kito to ri o tara wa deposit maka ya ingui ta ka maka na ya ya o na sa ka o kene ya ya ngo mai se me paka maka ngo ni mai ko tena no ni ya ya
0: Sandina.
1: Ko se ngai ka tara me se reti o kito we wa ra ni ngai ba tara me se reti.
0: Oh, ai. Sandina. Isa, and though Levi the Sermon de Marama, and though Vingarabitel Tingangur in the Nissimu Forestry in Diviniana?
1: Oh, Kuala Lassapia, and don't gain a mite. I am now to Sarangai in the Forestry in the Vaxman and it to Valentia. I am going to see.
0: Sandina, Vaberto Nangon, Yerto, Namalcat Merto, Omurina, and Weneva Munich, and Wenin or Tutu, Sertona, Malcatimbek Mertona, the Catalan, the Talavanua.
1: Ah, Kito, my toy of Satungango, and of my toy of Lavaka, it's okay. Ah, Candolina, it's okay. Quanabraibola, Seber Sara, Kito Samedi Sarchikongo, Sangai Sarchona Tayaya. Ochia yo no sono lu tengo bene casa me ngai sto tumbo da cani mi sa ando a tal na level in orto vuli mi sto vuli sta la ni me la vuki che na tosse in bisinisi me ngai ngai me sa che to bata che cos su na o su brel
0: anjin to zo ko io sa che ngai ngai na cor na vu vuli vuli baka awaran kim ngai tel me bango na sinu se no source suba io dona no muni vos ni baka ndre vir no maramatina era varo ntik mai na ngalo ndai ke ira talanga na ngone ndivinyana
1: nan za tia ke wanda va va ke tawo ke ndara marama to ke ndara marama mor mangwasa tuna ni nanda sana mangwasa ya sana za katava va kasa mor ni ngai mebi ke nda ke ndo ni va ke ke vol na ya ya la landa va bibi na ke mani pale baka sana ka una lusar ndali ka o ke to va ta ke ko me ra li li ke ni dilo nankanga ni rochi na rochi na me mbuli ke na rochi ke vi sara ko na ya ke to ngai tna ke tara mara mara ta ka sar to ngai na ka ke sale ngai sar chi ko bana ta ta wo drop na ta ko manda na ka ni rochi sona ka we ni zaka ke na ta wo se na uko uko ni lokma ni vale sona ka ni tutu ni se ni ka wo e ro ni zaka ka sar to manda na me bur bur to ni la bu kenda pa tra ke na ve sona ngone sa den den ba na vuli Rawani nda pakampunga sama makakani bakasa mabaya imera tukena nanda mbula na visinga.
0: Sakanji na sara isa kimza wamal maleka waka levu wanu ni maleka talitungani wikimu ni kina nomu ni matavu wali waka tala kina bisnisi kipuka kima mingi nevichi isa kima matavuli ya ya ave hira wika kima mirutiko maivanua mekimi nangaya tunga vira dunga inga wikots kipuka matavuli longa mando mutaronga na wungale beds eh sando nuchika ya ya ya
1: ke sawara ina wikimu ni natiku maiparangi Can you be able to take a maple and nominia? I have been for Kavikandra, Kanda, the Chukai Viti, number telephoning 9591825. Never can you send it to my life na Facebook page? A little Sarah Rangir Sarching my Balangi and a book in under water, my villain on the regional Kanda Viti.
0: Tatoka, tatoka bakochi. Malaka malaka sarvaka lebu ndiviniana na sunusuli no mningo una ni marama oso oso sukuti mingurita takavaka. Kimisa lo mama oso ya nivirto na vitamani en ngalu endai. Nivaka tengu vinaka. Sa utu nububali, kei na business, kei na ngaravita vital ngame na koro. Nivaka tengu vinaka. Na kapnago bolivu ni kirongo tika nando moyan divinya na lamba lamba maramani sote vungale telivu wambo tani vunga vei I kimuni oni sana rongova oni sana sarava oni sauli katalenga na kendre tukutuku iyo na kapni kuni rongol talenga na PMN Facebook PMN Fiji Facebook page and ang game view taka tika pagmalua na kendre italanoa on divinya na lamba lamba na kapni kuni kakuni gula damo na bintelvo ni on divinya na Viwa lima viwa ndua walu rua lima kebuka ni malkate moni I voliaya iya mai virtoni vitartar ngaki ndivinyana wabibichi kubiki mtuna wake kitoni weni mbuka iyo na nda kombo ni nomu ni mozi na kake zibangon vungale ngasa rawata ni mbula ni mbulu mleka dhau nindele na kula kula na siri ni asana waka turanga otailevo ni mbula mleka mleka waka levo na ni sema tika maina ngalo endai PMN Fiji, Pamanaviti.

Kemen Fiji, Pamana Viti, Mundani Thangi, Kena Sirivan, Daulomani, Nisivinoono, and Tinikawa Naminiti, Nimbula, Nimbula Vinaka, Nimatavinaka Mai, Turanga, Marama, Thorumuna Gonele, okay, Kemuni, Nalalai, Onindo, Talitaka, Kamaruta, Kanon, the Watawatangono Lubi Viti, Mina Tolu in the Tiri Corona Kaloko, and we are coming to Vagarumbuka. Yon domain to Tuku to Karuta getting an Tukun and Ramevisuriti and I can mother Saoti na Maramandonia, only song song in Maramania, son of Turango, maybe Tinislandi, and the Alwaysi to Nambuna in an under song in Tony Tau Soli and a Vula and a Moni Vula Mengo, Sani Suriti Kedis Sartik and Sangi Kimni, Walingana Turank and Marama, the Rona on the Lake Kimni Lala in Lomeviti, one of Visuriti Rarama. Iyo, moni na ngole ani mendalei. Sota baka veo kani na singa baka rumbuka ne katolu singa bulu kando ni singa ni bulu chulai. Ma ina ono ina kabi ina tini karo na mbongi levo ena baka dhuruti kwa tausulingo ina Otara Community Hall na mbaruwa singa bulu Newbury Street e Otara. Yeah. Otara ngoi tiko ena zewa kia wakalandi Otara Community Hall na mbaruwa singa bulu Newbury Street e Otara. Ma ina ono na kavi ina tini kurona mbongi lewo waka rumbuka na ikatolu tolu sanga bulkandua ni singa ni vula o chulai na vula saranga mingo sa vesure titu na sangosongo ni marama ni sana baka turanga olome viti ni usirlandi ni rao ninda na isota ni kawa kavio kani ni kututu enum ni sisi veni ndala isoli nda maru takawa tando nambilo wa ikatakata mbala o kima entendo vital no takawa kalivu me kakuan dendo ndando uma isota nindu esa kadivina nambula lewe nindu sota sartinga na songo ni so mate o tienda songa nga nga vital nota ai kila ngu eva eva ba me kaku nindu nga may sota tinga vango nindu esa kadivina nambula pinto manda nga vike mando embo kaditu menda sota na ngunu ti vango yundu kem do saranga nga ngasi ndu kadi iyo iya yung gu indu nga una ran indu may sota kinu pako vio kani davi marutaki ana way ni vanu abi kim ni nando talita kana way ni vanu abi kim ni talanga na talita kana way kata kata renda wasi apa tu ena kam ni singa ngwana he maka rembuka ni tongka sarta kana nom ni vola ni vula mai na ona ne kavi ne tini kero na bung level lo mai viti women soli vaka vaka rao expo ngona ni mami vaka vaka rao tinga ni kim mami ikinda pa kiyera rovasa ka sarta kita langa way na tinanda rangoli tig mi vuno na vula kotapa er na mai tiko na madawani kena marota kena bos mo kapiti ni silandi er mai tiko talangan kena marota kena singa kay viti do baka do renove sani koro ke de sar ni silandi na vuno nga en sa mai tar kurtu kena lubi viti na sani koro nda rongo de tiko nda marota mai rota ru na kavni ku o vanga bota na kavni bakaro buka mingo mena nda na ngole sar mandra bota ra kena ni silandi rongo de nda monra jasa nda ngai ngole de kita lima se va vi mio ngoendua na ngone nda sote kene vaka vio kani lomi viti women's expo so li vaka vaka rao celebrating empowering and uniting women of lomi viti sinitu kuni sa kimi visuri tinga na maram mengar ningai ngami na maram senga ngole kisa ngami vaka bubali ngole mo tao na or na kei wira na ngone nuita ka nira ni nda vitu kutukin takayani nda tonggato kolon da ibol ni vula na visuri ti sarto umai kaji vaka toka na wekanda ni sana baka turanga olomai viti. Do tala lebih surat tinggo. Ya, mua telanga mua ni pula o kosita. Gua na visureti tau yang donan raunan donan. Gua na visureti ni kena marutak na masquerade winter ball. Apa yang buat ini dosa orang di Rusi ke Voni orang Von Thegard ke Rusi buat ini ge gere na nor tu na non Romai kasi pakai tok lebih surit ini mada saoti na lawan na Romai na songgun ni wakata kata mbak anggo iyo wakata kata sen na songgun mbak ni butuh kainggo na lawan na Romai kina mana lay bapa nak kata kita boro na tahun dah aku na lom dal mbak ni vale ni bula na vale pagkaruta kibir na nonda may St. Giles na uluwatu. O yeah.
natikite ke bo kauni ngandre bo ni no politikite mo ni vitar tar sona ke I rusi bo to ningere e na nona na bandel bo ni viko ya ki saiba ro roa saiba ono roa saiba saiba viwa ne bo sata saiba saiba tolu ziwa ya saiba ro roa saiba ono roa saiba saiba tolu ziwa ni takani dotanga sasanga ya ngoya ni raninda na vitor linga takatalanga Yer mada mengo ningena nama kita lihat mekina ni indo tanlen na itik taki menando nasa ni koro ni Islandi nando bui ni asa ate roa eh uwan buta misanda ngol manda nambo te raki ni Islandi kisi ngani inva kagel o Christchurch mbe kasi o Timor Rusi o Amar Rusi o Danida ne so hoki tika so Nelson nimbul binaka na vivu balik kita saro ni bagi titi ko na South Island nimbula binaka ni taka kisi ngasu ti sara ni lutu pagalibo na waze bata na nomo ni asa ni koro en mada ongo iyo san bondo na bata binaka dala ko durmo tingo eh iya oya nimbula binaka toto ko tuna vuli were oya na ngone e fakaruta ki kina nangele na kena edha banduti iyo kila nilibu sartiko na nduruka sa esa ni raiza tiko ni sa setiko eh iyo en ngonongo iyo na coconut crabs na unga vule oya nandaniva makatana kina to vuto iya totoka pagoti iyo no mandan ni tabi sirme berto na kandavu kwa tangi mozia nga ni na numi kia sarkina na ve matawal kensar ni sama bina katiko mai ena kavini kwa nimbula bina kala matawal na dama matawal na watawali wali aki kimi kensar na matawal ni sama na matawal ni sini ndolele na kavini kwa nimbula bina

0: are listening to PMN Fiji.
1: Monga kina bukalo isa lepanoni modelo lepanoni sabi mama donu na ono na kaloko bulbuna ka vunivi ndelai ngole ta kiti moyo o vunivi o kalandi ni otima ina gravita vini dono ma dawa etopo ni taka ni oni bulbul vina ka vikim ni kiti sarno ke ki mami ni vito sa kiti kana bug ni kona suku ti mentra vaka se ngole ti kiti vaka ani bulu ni bulu vina na vali vun do sema vina ka mai eno via kavi ni vaka rombuka totoka ba kodio a new head coach for the Swire Shipping Fijian Drua men's team will be named within the next 2 weeks following an exhaustive recruitment process.
2: Osatukuna osatartokovi kolise wambiturnga tau kengendana tukutuku me bale kauningan drave me katibaki ninge bitartanga mai ya nimbul binang telanga mai Australia wikim ni no bioka ni ndo sema me Australia nimbul binang ka me Amerika na ve ese wuru ke desar oni sali bagi tukutikina na luve biti na ve mbuda ni valu nimbul binaka na waliu na nom ni sema tiku mai ena kavi nikua nimbul nimbul binaka kapitel ngani ku ndana oni na rongo dikina ndo moy sai lele kena na no visuri teltiko nga vi kemni na itambangon se vi kemni ke sa song song ni ngoni to ke mai viti oni bo kiti tingo ni selandi na binaka moni na ngaina na makito ko mai na vi mama ni vitu en na mai ndo tikina na na vosa o sai lele en kavi nikua wonga talen vitala no momona kena vi tu questo rosa poca rotta che tu ella no che olivia me non da parte na cavi nico na quali na ve to coni vina che mi vi rudi che mo sese vina che voga livo catalan che ve rotti io tutto come cotti do manda nei tavi serre ya o kila ni o mo sese do taleta con gosio tiene i rusi in bianca do taleta co qua na serengo io kata-kata tiko na bata-bata tiko na wanua do manda na kena ya wal tu sek manda nganda ngande wale kuro do mena bilowai rangon nenda munuwa ibakalewo italia ke yun rek bata-bata na munuwa ime balanga

In Fiji, pamana viti inside out to wata. Nivo e rosnga wulu miniti mi vitu na kaloko na vitu na kaloko na mai tamana tinga vinga ravena kavniko Eleanor Turang view ke Olivia mbola tingivi. Ndo sambulu vina kana viti nani vimbuni e bundo wetlands of Brisbane. Vina wali vina ndo sema mai na vekavi ni vakarumbuka. Vekim ni ketalinga na weke kimami na vesei ni silandi kethi sara. Anu itaka ni nimbulumbulu vina kara marri vina kana ngone ovio vina ka onana lumun ronro tata. Se vavi. Iyo. Tataka tataka vakoti. Nanu nindo vitoko ni vina kama ina vekavi. Kavi ni vakarumbuka iyo ndo tel na songo me na ngole kina na kavni kwa moni na rongo serto kani ni mber ni romba se ko meruna marama via kaningo marama ni buru balavo kina marama ni mburu basanga iyo bata tel ngo tel ndo na marama tel ni mburu basanga o sesi o Bex Peterson marama tel ngani to bata a me en lang servi kenda na kavni kwa mbue mbue ni kelungat sekti ko na via kani so tu sakra nomnin tu bu vale. Y te muerde te comandan.

0: listening to PM in Fiji.
1: Kampuni dalai kandi na sere sa ikonong gundaw lomani sa bitu na kalokan ng bongi pinaka intay nimbole pinaka ni mata pinaka mai na ndaw ni pagkarongo kina ndaw ni pito koni ni PM in Fiji sa pamana biti na bongi pinaka intay bongi tingin ni parumbuka kero sa ngabulu kaon ni singa ni bulo tune ronandolo rosta ngabulu kalima babin pinaka palebo bay maramatobata o ne may tingin de kimbaw ena nona vengarabi mai na tolu kina bitu kakeru sa mito mana tiku na vengarabi na bongi pina kendai wate kei ditau o Olivia mbola tengizi
2: ni mbola ni mbola vina kena wakanda ni ndo nana makitu mwena vimbong ni varumbuka iyo ni kuona Kerusi buka ono ni sing ni bulu cunia sabar tengi meja mana yang baki na pula.

0: ka mai na korturanga. Dombule bina ka mai na korturanga.
1: Ya, sambule bina ka, sambule bina ka, ta, tomosota paka e, kaukoti wawalele na rangi na korturanga na mpongi kua, taumbiti kuna ura, Vokae sa siro somo talituga mai vo malu ana kena bata bata. Ia sa vo vinaga na nita vero nita mo talituga na mbongi vinaga ni varo mbongi nei dai.
0: Ndina Sara. Ia klame tiku puna ngana nonda wasini ngona ni nei lalakai mena koro turanga membaleta ngana timingu na Moana Pacific au kila ni na madha o handa sangai mei baro baga nda kuengo ando tala na ituku tuku membalate tiko na ninda pa muritik mei pa malu au kere kere ni ni zau rakamanda na buku ni timingu na Moana Pacific.
1: Iyo, vina wale to na madha wa rendre toka vir na nda uvo muria toko na tu na matatimi ni Moana Pacific na madha ngo. Ena singa rua sawoti mai kazi bagi tuki na na kena sa mai I tenga ni nangito na Moana Pacific ena sotote ni Super Rugby ena mbaki vuhu ratua sa mai kazi baga taumanda na na kambani ratua toko na tiku mai baga ilawa na Pacific Medical Association ena vulo epreli ni sa senga ni tiko virtu nei lavo merao ni to wakuri eki na na ken wakai lavo teki tiko na Moana Pacific en na yamba kivu ma ni maimbasi ke kina so na kampani so era sanga me rao ni ra wakai lavo taka na toso ni Moana Pacific en na yamba kivu kartunda lavo kina na New Zealand Rugby en bula saoti na matrika tuba mera wakoten na nonra watutu wakai labo ene tubutuba era rani tubana membaleta na kena wakai labo taki na Moana Pacific rota lenga ningai sulivira na leiseni ni Moana Pacific iyo mani kandarawa na singa bukilulu sa maikazi bagi tukina ni sana senga ni nangai ngito tali tiko na Moana Pacific ina runundu lukosa vulkavitu ya to varitaka na

0: ni ragavia New Zealand ni sendolo tiko na matini katumba en vitala noa ke rawa ni nangai vosko ile stal mai na moana en rundo lurusa un kawal sendu tale na timi ni pacifica me rawa ni rauna o ka tuki no samoa keitonga avakatal nga kina or to na union la la ye o kukale new way ke vakair to na via durmai en timi ni pacifica na numi me nangai sangai en rundo lurusa un kawal e senga ni kene balbalani a senga ni ndua na kambani kauzake na nondoto watutu ngai mai lauraiti ko ni va na kambani merto watutu taka na nondoto vina kate merto toro na mwana pacifica ayo ndua na kale we mai avati ko sei ko na nguna e na nguna e mai zakati kina na vita la noa tari mani leka e senga ni rawakina ni I vandi taki watutolo e sona kai ngandri vi me vandi taki nei tutu vori lavo nei tubo tubo me nangarabiani me rawa ni reida na New Zealand rugby per to varitato ka ni to via reida ni tiko saranga na I lavo e rawa ni waka I lavo te kina na timi mai na ya bakivu a me vivien da vitalo tiko na bakivu ko sa vula tiko tune na bungango no na vula sala da batale na bakivu na soto tani super rugby sa tiko tale na februari Orto sa vina kata na New Zealand rugby mengai bulo chulai patego bu bu garra uir na bi mata timi tini tale so orto sa tiko ena super rugby ke male na ngau na soli ena ke na sangai mendua na na iwali ni langa se mendua na itubutuba erro ni kauta tiko na mona pacifica ke na rondo lu rusa lu ke bitu sa la la kata na ke na ngau na au vitalo tiko vata ke na rua erro wa o katiko en watu tu ni nortu sanga merto tauro na laiti ni mono pacifica merto varitaka nyo kwa saranga na lenga lebu ir tu sa varitaka tiko na nortu o sana sanga tiko ni ko en lo mani ono na bulongo me rawa ni nga ya bakivo sa biu wata nei tu tu wa ni kana sanga I me vos kai tal mai no mono pacifica sendo na timi ni pacifica me na mai vivi en super rugby na runo dulu ko sa bu pa walu ka wala ndo na kale mai lo retri ke ni kena didi va ke ndo na mata timi ni super rugby kama nda na fijen rua sa nda mai rata kwa nama na pasivita na lenga sa mai za kila na rua se na Auckland Blues se na Crusaders e orto na irna vi mata timi ngo sa vila katsapa nga metiko rauta ni tini kalima na milioni na ntola ena vi ambaki ena kena didi va ke tiko nda mai roa taltunga na itukutuku ena lo mani mava tala war tu mai varita katoa na brua na vivu ki vaka ila vo mai na songo songo le uri rugby grupo na world rugby ta na mai rabati kwa na mava mingu io na vitalo noi vagadori erto varita katoa mai varita katoa mo Jeff Miller na chairman ni pot ni brua ni orto erto asana na magitiku mai ni na mai zaba na na na pagi labu taki ni timi mai na world rugby karto sa sasanga kina kina vi businesses so ena vi sasanga tele so me rawa ni rawa mi kina nei labu me tu tu kora do na kaya mai langa na mona pacifica baleta ni erto na non tu tu yabu e sanga ni tu yabu me bakana rua erto pagi tevi kina na maten tu viti o tevi kina na Fiji Rugby Union na mona pacifica Endi na ni tukuni me rau duru me kino samo ke tonga. Io e senga ni doa nei lavo. E rau vangitai me kina na maten tu I rua. Me rau ni me wukia na kena vangi lavo taki. Na mwana Pacifica. Sanga I doa na kamba ni nga na Pacifica Medical Association. Sanga me vangi lavo taki rato utiko. Io nga I senga talinga. Ni rato rau I lavo na Pacifica Medical Association. Mi vaka ni rato talinga warra mitu. Ke na I lavo ndo usilani na maten tu I usilandi. Ke I ratali. Na... Tahu pakai lawa tagatiko dan nomor tu bengkarabi. Jangan na itu tu, membela tanam mana pasifik. Salah saya kan itu tu nama ibu tabi naruh dulu rasa ukabi tu. Ia si tigo nama sendol tigo nama tin katumba. Merawa ni itu nama sugal istilah mana naruh dulu rasa ukawal. Saya mendua tali nanti mini pasifika. Mena mai di tali naruh dulu rasa ukawalu. Ia wari tagatoka na eso na kampani era pakai tabi. Pakai tu na kanal lo konsortium. Ni ertu sana tomana tigo nabi ibu tala no. Me rawa ninga yambaki bu savandi taki nei tumutuba ni runo ndolu ko sabu kawal
1: to takaba oti to kisar ke mirna marama ayan na buku ngani super w
0: Io, dopo aver visto che ho fatto una mini marama, una Fijian Rua Women, mi ho fatto una tocca in Avarumbuka, in Amazasawa, in Avarumbuka, in Programbo, mi ho fatto un ghito, mi ho fatto una guarra cattiva, non ho fatto un ghito che ho fatto una Brahmis, in Avarumbuka. Io, da che ho fatto una morire di me, in Avarumbuka, mi ho fatto una ganga, mi ho fatto una sarma in Brisbane, in Asingalipua. E non tu va a fare un metto una lì sotto che non mette tipo di red. E varietà tocca a Michael che ne gitto e tu varietà che non mette soviti e non gitto vinaca tu tocca una vica e tu varietà che prova che non ganga va mi bene a cruni di mamma a Roma e te tocca la rosa vulu ni o tocca una mattina di mamma a cruni di mamma a tonga ya valla o tonga non tu tu quando è leo a rawa ni tu muli rawa che non ganga. Varita to ko mai ni soto ko bot kena red na soto ko ko dina nga ni to andru kana red na ma da sa o diverto na western force anda kala tigo ni rua to na rua marama er to apa kan kana western force na ma da ni di ni to ko ko na ma kiti ko na singa ni mataka mai Brisbane yo sa tigo talinga na pa kampauta vi rto na doli vi mo blidi keira er sanding te kiti ko merlangito ni rawa ni na rawa na ganga rawa ni rutu na lama tada ke e na sotote ni semifinal ni sotote ni super W se na nondro super rugby na marama poke duritiko mai Australia
1: na kitoki chari ki na Flying Fiji nzo kila ni na singa dhabu sangea chungo darati tiko ni rutu sa mbiu maibonua na timi ni Fiji Water Flying Fijians
0: io candina sta tombi mai ira rangole ni nonda en loma di mada sawoti tarto bimbi mai na singa noa arto sa tarto tako so sareni ai rope merto no wale sareni weles merto no lepo ka barra ukina en sote ke welesi en mada wa moni mada wa ka tuma ka vali singa timi mevaka enda sana rongo de tiko timi vinaka sanding takitungo samai zuruzaki skill rambitu nanona mai mavo vinaya hambosi mai vranse na rona mada ostaoti samai kazi vizaki o rambitu me vishomitaki andona ngone standarede tokumai nanona ngito vasaki tartigo nanona ngito na vorbuni telebungo ena nona ngito mai ena development in rua lamata daki nan rua tim ni lau toka totoka sara tiku na nona ngito i dona kabina kongoni sa mai duru daki ambale tani singone arrao talingani sa tiga bu me lao duruma na vata ngending ngending andrevi voen dua mingito taka na mata tim ni vanua vabibi na mata gali sotrata bangu kia kamanda nga urere toka kia waka amanda nga ena senga ni nandua na ngauna mingito ki na ena tolu nangito ena vangadurungo anona tiko nga merrawa ni lagoduruma tiko na tereni rede tiko na matakali po kaparro e dhaka na vonuwa li toko buliki na kesarabu nangito ya ndua na pulile uwe rawa ni na pulile maikina sabari taka toka na ndua ni pipo watabulizi nangali sendru si servakula ni sa tiko na pipo kambau tivira erasa ntingtaki ertona la kongor tona le tegu kemba tar tona ngai tegu sangai tal nga melo rai nei tu bagi ni ango sa tigu birto berni nga ding te tigu na mat na tim ena ngai sota bat ke na tim ni welesi ena mata ini sot sota e da toka ngai ka au via va kuria nga na ngono sarnga go ro sa tigu talenga mai chili na mata tim ni samo ake na mata tim ni tonga ena sot sota ni World Rugby Nations Cup. Rona mata timi ni Samoa, mata timi ni Tonga. Ke wakanda wamuri ya tumu indakila, ni ndo lakatiko na biyamba gina Pacific Nations Cup. E namba ngo sa visa uvali lai, o viti kei tapani rosa duruza kengo ena Nations Championship, o Samoa kei Tonga rosa lako ena Nations Cup, Arto nangali sota kina kira na vi mata timi tale so mewa kai Canada, Amerika, tiko ya o Hong Kong, pita tale tiko Chile, Uruguay, karnangai sota tiko ena sota na vodiri tiko mai Chile, ena mua tale nga ni mazao tale nga ka tiko mingo. Ya na sota bubu, mewa kai sa varu tala tiko na World Rugby, o na timini viti timini savani sangole sanango timini samo timini tonga sangole sana ena kena parote kitunga na sosota lebu ni ni burbura ena vazuri timo Australia ena ambaki mengo yo na vavarau sa vazuri tungo mai welesi mai Englandi mai Scotlandi virna nonda era tugu mika sa tugu sari tunga iza kena kena vatangi ngende Vita lo tokir to na Fiji rugby ni lobel mazango wari te ti konsa toso vina sa tiko na va varau membleta na ngito vira na do vito koni vira na sarsar la volte gini tikite ta ra na na magitiko tin do na ngito kokowa ngito warumisa er sa va varau tikina mer saraba en na sota ki weli ti na matai ngito en na moni mazawa katumai
1: Na kuklani ya singa moni titalanga meka di bakitikina na squad ni timi ni All Blacks.
0: Iyo ndawa vanu vina katiko ni rawa ni meka di vitalitiko na mata timi ni All Blacks o George Bauer doana dhorvo ungita tiko na mata timi ni Crusaders dhorvo ni Overlaw ka vangantaji mai ovalau vasu tiku na kelo koe saranga na ngone ngani viti uride tiku ni kazivile stale ki na All Blacks sa mai lutu tiku sevu sa mavaro tiku mongola ni Vranse mabu tiku na rawa senga ni rawa ni kauwe na matatimi sa mai kazivile tingoe na All Blacks kau kalungata ni ubo suri tiku mai virto na na media team ni All Blacks na moni maga fauti mbongole za kitu kina na moniti fielding ya nakena li kathiva kina timi na kathiva kikina ni sama ikavitanyo adi savea sanga ikaruo tiku ni ngoni pasifika me kavitanyo taka na All Blacks ka tiku talanga kina nandoni vivota ulidiliu Dave Rennie vasu tiku I Kukalen ka ndo na vitla no ki me mbaga tor to kya na na kena sambasika na zaba erba to ka tiku ir na ndo voli tu tu ku na kena vosta ki vova la na Pacific Connection ndo na kamaru ta ki na ni me varita to ko adi na non na rokova na winding ta ki sabuedori ki na non na sadingoma ena vuku ni nona mata vuvale vakatal nga kina ena vuku kei pasifika raraba ni nisana mata tatiko na pasifika ena nona ngita tiko ena All Blacks ka vili tekital nga ena mata timi All Blacks timi All Blacks vartakatoko reni ni timi ertunding taka tiko ena nona to ureve tiko na ngita ngito ertu vina kata me na ngita taka na mata timi All Blacks ena sota kei varangse ena moni mazao katu mai ena vagaduri tiku mai Christchurch na matai ngito berninge mai sote ke Itali angai zava tiku ke Ireland ena wali vagaduri tiku anyo kalandi ena mazao arua mai muri vila toka na ngoni pasifika erto tiku kina erto lalala ngoni Samoa lalala ngoni Tonga erto ngito tiku ena vei timi ni Blues timini Chiefs, kaki na namata timini Hurricane. May imbasi kata katal nga ki na pitalakai, do talango e chiki-chiki Tonga, Viti, ka sambo varite kwa sa tal Tonga na sosote ni Super Rugby. May toko na vitalano ni may lutu na kapitani ni Hurricane, so Kirifi, Duplicis Kirifi, Barita toko diureni ni mailu toko yang beleta na ngone ertu sa dingtaka. Vina kada kitoka na pasendi ni nonang gito, rawa ni na lande polo na ngono ni line out, ka ertu na numa me sulman duwa na ngono go meron na barita koya ena nona kazivi ena All Black. Yo, sa barita tal toko diureni, ni nangai ding tai kita lele ngole tul sob ko rule tin ko rotale mena le va sob ka va er to nangai ngoli Afrika ena lo mani bulor gua ka tuma ya sa da varieté un dauman da nungure da toka timi binaka santing taki yo me vakasan da dau kilatu e le bunanga una da kana binting taki na kena mo sofos taki wa kor on paper it may look strong na kai nanga le varita kalo mandara ya ko na kai da nanga i raiza e na ngauna e sana ya pakina
1: Tak apa tu, boleh serang apa pun tu baik yang tanah itu kutuk nigi tu enam bungi bina kandai. Ia total mereka nak ni bertomana ni berani mesra pun awas nengon nengon enam bungi bina kandai.
0: Ia berani mesra pun dengan na awas nengon nengon enam bungi kuah. Nan raki visa utori koruturang amain na noa ni kuah. Sama indaro ke serang aki na sot sotan ni ni gitu rakabi non rano nengon en kortura na singin ni matak. May kariwa talaga na Wellington rugby nyan, daro kaya talaga na nondo sot-soto ir na Vicalabo en junior rugby. Daw ir na may nayang baki lima, kinayang baki chin katul. May wakawakaiti ko na kukuan irang ilakotong ko kula ni tatara na kisara chumbaga ni may tatara chumbaga ifangari yan na kaya nang bata-bata kaya na uza vitamin tomay sambo wasar tonga tartara sui sar chunga sa kimami boga binak ni samai eliva ki mi sandaro to mandan ngito na moni mazango na elo rate ko ni na mazo talnga katumai do talnga na tuku totolnga en vaizori tu ko so so tani burbura en non to ngito mi bono palavo na sok Na mata timi Australia ni kuwa saranga erto sa lama tadaki kina sot na wawo ki katarapa sa na round of 32 mbeka. Tarto ulako tadaki kina na mata timi Australia. Timi New Zealand erto nangai gitu tiko na mwani mazawo kena timi New Sweden me nangai laure kina kia waka erawa ni rato na lama tadaki talanga kina wawo kini sot sota katarapa.
1: Hei, samalo pito tutakavao te a tukutuku ningito patute mene verrangi ningito na bongi pinaka endai ka sa papini pinaka te ani na bengarabini PMN Fiji na pamana piti na bongi pinaka ni kuwa sa lolo mteltunga ni na korturanga itaki ni na maro itiko na mbula na bubale ka wanini pinaka te ani na buku ni mwani mazao asanda baro baka na mate ni kinango
0: iyo sabi na wale mwantong manda meza pinangon kataraba
1: Pena kembali pun daripada kerana untuk mui ya Ilya setor ia nasir engkau sahaja tinggi ni kemuni, waktu kena nampuni buvale, nampungi pena kandai.

0: G. Tumortuna ndelena kulukula na serengara unandeka kuite kiao sasa bitingo bikenda na walu na torusa mabulu karua na miniti ndaba binivena kabagalebu na bukuni bimbulungozi mai na korotoranga we ilia satora na mbongi bina kendai ya sati kitalanga ngu asina tewe ningolo na bukuni tukutuku ningito se na batu tomi maina berara ningito maibanua na mbongi bina kendai
1: Nisambulu binaka sa kung gono non day tutu ningito na kabnikua. Ena mengito na timinis wife shipping Fijian ru ena baki mengo ben volo volo kasa matataki vitioti ena timini Fiji water flying Fijian. Erto kainan ru ni volo volo ena may baku ko takana itutu ni fly half ena timini ru baleta na batu lewa mata uke na mangosa ni non ngito ena itutu bimbi ni fly half kana rau ni buke wale bukina na timi. O volo volo matataki viti ena sotsota ni rakavi e burubura ena mba kirono dolu tini kalima ke ena mba kirono dolu tini kadiwa kasa rawate ronan rau dhio sangu buka ono na po indi ena timini viti kasa ngito talinga ena vi kalabo lelebu e burubura mai barani se Australia, New Zealand ke Englandi e kaya wala wala ni sana na magiti oko e mena mai buke ena ke ena labo tidaki na e watanga ngende ningito ena timi nindrua Esa kadivio isi keli rambitu melaki visu sumitaki vinaya hambosi kama vua ena timini Fiji Water Flying Fijians karto wawa rotiko ena sotsotani Nations Championship. O rambitu kangitu tukana tutu ni senta ena timini Swai Shipping Fijian Rua ena laki tomani rito na timini viti ena wawa ro ena mataini norotongitu kena timini Welesi. Orambitu ka buli mai suba grandma e baka sa kiti sarana nana gito ne tim nindro e nampake ongo ka sa kalunga te sarani sa kadibi mena laki lewena ne tim ni punua. Na tim ni Fiji Water Flying Fijians e nasota ke ne tim ni Welesi e na mataini nondrato gito e na Nations Championship e na ikawani singa ni bulo chulai e Cardiff mai Welesi. Erto sa take te tagatiko na tim ni McDonald's Rua Marama na semifinal ni Super Rugby ver na Marama e kana don vitum ber ni team yo Mike Leg e na bimbi marto na rawat na ganga e na sota ke na team ni Reds e na singri mataka arto ngito binaksar na team ya na mada sa oti na arto wang ruka na team ni Brumbies e na kai basa ng bulka rua ke ru sa ng bulka lima maimba e to mano leg ni rto binakata marto na ngito e na nonda punu e na semifinal kana boi dure ne katini ka vitu ni singa ni bulo maingo e ka o lege timi koko na timi ni Reds mwa mbimbi na yatu iliu karto sa wawaro wina ati wikina na timi ni nrua e na yatu iliu karlaini na isewa kile ni marawa ke itiana romba na kandavu e na lokso merio ni na kesa ke kale to yi flanka o nunia dauni moala ke salaseni railumu na bawa lua sulita waisenga kapitani kolora lomani e na halfback varandi se singoro fly half Angela Raitumbu ke Atelite Mbuna and wing Josevini Nehamu ke Merwai Rita Nevosa and Tinika Rua ke Tinika Tolu Michaela Stoltz and a fullback o Tania Kalonivale and a toka ina itutu ni Visu Somitaki and a timi ni Reds na timi ni Rua ke na Reds ni Marama and a sota ina kawi ni Mataka Australia kene utu tinga na kawi ni kua na timi ni marama ni soka mba e na waita vitiko e na sotsote ni OFC Women's Champions League kana tiki wute ki sarutu ngai na yatu Solomoni e na singa ni mataka na timi ni mba karto ya dhaba na semifinala e na sotsote ongo e na mba kisauti erato na sotaba na timi ni Solomoni na Henderson Eels e na mataini nondratongito e na singa tambongo karto na sota ke na timi ni Hekari United mai Papua New Guinea e na singa bukelulu e na madha omingo erato na gesota bani na timi ni Tafea FC mai Vanuatu ena yoto tini nondratongito waka tombu ena singa waka rowai ena madha omingo e vitu na kalabo karachambe ne ni bosota e vitu na kalabo karachambe ni mana nondra ndui vanua erna waita vitiko ena sotsotongo kana gaida vitiko ena katini ni singa ni vula maingo sai kotala ngore na itikitaki mai na tambane ningito ena kavni kua nomnindan vingarabi asinate wainingolo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ramboya wake andua na sere buju haha sabo tingo weekend tin kali mana miniti e medio na kaloko na bongi vena kendai anda ba veni vena kapale bu ira na sa nando be bu kitu mai hena bukuni kenando azizi na pro karamuni pa mana viti na bimbong ni barumbuka ena non rando soli report na soli tukutuku ena na dau mai na bimbong da ba veni vena ka be ya Mr. Sailelea na chairman PMN na non na na ni was ning on ni and the winning matin to her terror abe ilia satora nela lakai mai na kora to ranga but ke asina te winning golo and the book ni tukutuku ni gito mai vanua and nambong even akanda ia okela ni sone tukutuku telanga mai vanua sa mai vanua utara kine ni sila ni sato kungo be ni tau me na wasi mai weekend na bungu na kanda
2: iyo bina kata babi bina talanga be Ruthie Farrell na kena beauty ko mai ni tuktuku ena be singa so ni tuktuku mai ngo be Australia na kena pande takiti ko na matere re ba kingona H5 bird flu na kena sa pande takiti ko na mateni ngo na mai Australia na matangali na matere re ba kingona H5 bird flu sa ba kabuni tiku na non ratanga ya na ba kalisilis ni tambane ni mbulai ke e ba kami bita tiku na minister ni biosecurity o Andrew Hoggart ni sa tu ba karau bina ka tu New Zealand ya elenga takitiko Michael Baker ngo into na epidemiologist na nona senga ni dingoma na visa wobongo ni World Health Organization mai norto na matei walu ni buka sena Air Force ngo in New Zealand ya apakarita kitiko mai ni donandau siwa na madrasa oti ni kunei ni ne viri toka ina wali kuke Cook Islands o pone a piuta mana yanu ya wango puka akune ni kuni ana na wanga puka ngo ni oti endona madha ona na viri toka ina nona pelo pelo se nona siwa nona pelo pelo leilai iyo ntangangaro ni saritiko tuk-tuk may viti katal tinga natambani ni dao bimbay takis na fake ni matintu may viti ni sakilay rawa iruwa na leo ni nona takadaka karawa solia lotok na ibaka madhalabuni wa endo nandao wala tuk-tuk yeldi ngo Charlie Charters na reporte The Fiji Times ni kaongo e wakatakila iya na nonra rongoditi ko na wakarumbuka sao iti na kerkere ni charters misa taro bimanda na wile wai miambaleti koya. Ya esa wakatakiti ko na turanga ni peritani yungo irona dhala miambaleta na nona buketi ko na nona wakungieta na kena wakatakila iti ko wakatani na iwala puni may natambana ongo. Ya esolieti ko na nona lewa na kerkere ongo na turung ni lewa o pita balu mai na ivalu ena matha wako na ngaune sa avo e rosa ngabuli na miniti me ziwa na kaloko ni na nama kipai nama ni telefoni tale seiva wali na nrao seiva lima tolu ndua ningi na nama kipai Yo, Rosini Toki, saula rindindi ni mbule binaka, binaka wale, unandau doa watatiko mai, inovi mbongi ni warumbuka na serengo wa menomuni. Rosini Toki, menomuni, mbongi binaka ni kuwa. Wiki mkitalanga na talitaka na serengo wa menomuni.

0: listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni ndikeveni wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liu sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Na ngono oya dhava kini na mbaki liu sangabulu kawalu se liu sangabulu kathiwa en wako yani indona ya yani ndikeveni wawa. Waka nui nui binaka ni nomu singini sudhu. Uwasim sara ni na wako utiku ngayani en veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndikeveni wawa erawa ni kuneta tolo na kensa karao ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo, ngai rawa rawa. Nandikevi ni wawa, e rawa ni wakumbula iko. Nyo tauranga na numu yaya nindikevi, the kabasara.
2: Sa wakara rawa takatiku na Auckland Transport na nonda viloke aki South Auckland e na levutali na ngonjisala nimbasi ya na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manirewa ke otaravata ke MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka kena vei mama ni tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lom ni madhawa. Mokila tali na kena matailelai, vangara na better South Auckland bus.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Hisa na nongkura rawa. Thangin nindelai roro ba maro teken da tiko nambong minak ni kuha. Kuri tiko nga na ngauna ni kersere bivotai. Namun ni talibun tali saiba warnan rao. Saiba lima tolun dua.
2: Ya ni tapi tak nak cik kumpul atas na chase ay. Do na tu mai lambas ya ni um vivo nuang ang oleva na vaksyo kumunik tu tu kuno vi kor koro do na koro ngay ngoli kini ay sabu sabu ang gay lisa ta ang gay lira sa bagan do niya to chase bisikete. Ito ni tiko na bisikete manando na choke. La choque, tatu kina na ti, sangai toni kina na biskete, per sangai ando tu na sepuni. Nangono nga ranguno ti kina, apa sen ni biko na choque, iko nga inum sepuni nga o, ta kina ke mo biskete, sa toni ti kiloma. Che sa wabu ki ti kiloma ni vale ni sango na vale na kati kina na ngunya ngwa na ya, na biskete. Au sangai li reza wakan dua. Dando kila na wani kau eh, wani kau.
1: Kakai o kalanting waso na Apollo.
2: Apollo ni ba mango skin powder se. Mango skin eh. Apollo ko ka green. Yo kila ni soy sang sarani ndo chase na ngoni ni ngoni ang kwana.
1: Yeso sa rangunu kok talit yung nga, sa rangunu...
2: Kena
1: bi matanggal ko sa lang.
2: Energy drink. Bi matanggal energy drink ko na bi... Kena bi matanggal in the razor. Na bi matanggal yung chesa lang kutunggo. Ito nga na tuko na mingo. Ni chesa bi nakandundo nga na white hacks.
1: Yung kaya sabol tektato nga ay kebi shop and save.
2: Yeah.
1: Oh, rita cikun tu nanti lah, cikin ay lima na hex. Ya sekarang kan ilai boleh main bis. Ok lah, ni lima na tu nanti lah, saya kita.
2: Sekarang ni
1: salak sekarang ni. Tu
2: nanti rau lima hex ya.
1: Iyo.
2: Ya na ulang tangan ni kuat, na chase na ngono ni ngono yang kuat. Arah ni ni wasiam main nomu ni nomu. Ya kila na mau ni malu terenganggur tu satu kunting na tempat ni nraki. And na buku ti na buku ni nraki dan rani sotava tiku. And na mau ni malu onggo. Menda na anggaro ni tiku kino kila ni ber na wekanta main kortu ranga main Wellington sa Rabak kila ser tiku pakai lepwe. Kuku tiku na zangi. Tau tiku na uza. Tiku ni tiku mayo. Ile sa torre na bungi na kenda inir tu sa bakila sa rchinga na bata-bata. Ya, na maki mena batingo na nraki ni mataka, na medho vya nina kabi ni mataka, mbongi ni mataka medho vya nina singa tambo. Musa na maki mesa na vya malumu sombu na kuku ni dhangi bata kena uza. Undre viti kumata nga maina ya kabi ndai, o bakila sa rnga. Obatila serangan na kuku ni zangi ni pakai apa lah terserangan nunggu motoka, dan nunggu mulai tiga main na state highway 20 na kabin ni kuah, atau sa reza ni sa tiga buah malu na bi motoka kede, tolili kede sa bi tu ni mai sa laku buah malu, sa siang nandonan rau tini korang laku tiga main sa buah malu kede wal sa bul. Belajar nak kuku ni zangi. Ya bikin dari Okalandi, nama kita guna singa ni mataka. Sana biar rara memain dalam malangi. Nama kita guna singa tambu menan raki binaka. Ke bikin dari Okalandi, mai Wellington. Harto sena tetap kumbi tiga ngau mai Wellington. En buku ni raki ngau en singa ni mataka. Ya nama kita arti kau menan gay malu munauza, bateri kena zangi. En ekabi bungi. Ni mataka. Mirto na wakanda may na South Island, watikay na Corny Day Day, may Christchurch. To sa sotabuti ko na uze de bata. May na South Island. Na wakanda may South Island, batumbata sa ratiko. Atika po walo na 1 degree sa sotabuti ko na makitiko. Me batumbata, iya asana nandrakibin na katiko bikin mo daw na wakanda may na South Island. Baka sa lang nga may virtu na tambana ni Nraki na buku ni nandana wengole akitiko na mo ni Mother Ongo moni rai rawa and anore tobe lawa na waka kotahi se na New Zealand Transport Agency journey planner moni rai rawa kina kemka nivea vengole aki. Check for road closures and on the website kinekarua plan for the cold and sa the tingo na ngona ni matbata is the navi bunu ke na onda na ngoli kina sona bunu na matbata da ke sarmai bana bunu inda tiko kina kasa na sona ngoni sala sar na tiko kina na black eyes menta bambibi na mataka za za sina bongi na kera sa ker tiko na tambana ni ndra ke na tibito seaki and Nabunu Mamada and ZTA Mendanganga Roni Chico and Nabukuni Vito Siaki and Onisala and Andraki Mbatabatango. In Sertarabango, Andosan and Mitikina, Nam Navekanda, my Nakorturang, my Wellington and Abu Vinaka and Dino Valley Lesitora. Leni vale o de tao sinate bete ke sa mundo bulu benaka en bon ni benaka da sang ni ngule vi mister lele o klani tingo boli tingo a sang ni wala ra no bon ni kena sa ken sa ken na la vi buke ak ken bon ni ko en na sing ni ko en sa na no mi tel tingo ni bet ken no ni bu vale en bon ni benaka ta ma o di bu vamo ken no ni bu vale sa na no mi tel tingo en bon ni benaka
1: mai vilive tamai wit soni tamai tumbuna David and Rulin Ruli Lewan the Kua came Mosses and Rubin Nanumitel Tingana Ser Tarang Ropate, Ser Gomen Nominitanga.

0: Wa kawale ni au kalitui wa marote kende tikuna bongu bina kani kua sa sibina na tinikandua ya na wipitu na miniti wipitu ya wiki mina sange sema mai ni mbulu binaka serengo ni nanumitu kina nanumitalitu ngakina na matapu pale Delay my manurewa, don bulabinaka, bulabinaka vivi, bulabinaka seru, nakwali bnando semitik mani bimbogni warumbuka. Serengo benomni.
1: Bergani la kuna serre, les talibana chesa. Dona chesa kito chesa kina na mazao saoti, o se kenyanga mai viti. Na tamari ni wata kina bini. Na tamari ni wata kina bini. Kisambu chaisa wati kina?
0: Yo sata wala na tamari ni konye koto mena
1: noa. Uy, kwaya. Kwaya sarang ha mingi mix kina bini, mingi bini nganga. Eh? Toka kina balabu na vivi ya mataka makandona songo. Ya na sertera bongo do sana numitiken kina na ronobiotini Colin ke Rachelie Powell e mangre o asenava ke ituka ke na ruvale e taupo potana kina virto na tavanawi e papakura o luyo nani o ilikimi ke semiti ndo mbulo vina kana vio kani na semiti kumena mbongi vina kanda vina kwa lumo sisa vana vina numi na kersere ke na bebo te ser en na bongi bena kenda ni ser tara bongo sa nu mitike ni kina sesi buye buye
0: mer tura nu telanga na turanga ni ta mi chapo
1: bolbe na kata mangu chape wara da sa nu mitike ni

0: seni langa kali ke koroi langi rosini ti teileu pamaro te kente tiko na ngono vina kango ni sa sivi na tin kandua e na tin kadiwa na miniti wakuri tiko na pepo tai na mani talibon tale seiva walu nan rau seiva seiva seiva lima tolundua pinakabi kuri tiko na pina numi ando mbule pina ka peniseru ke kali si savu serengondro nanumi tali tiku nga kina na mataku wale na droni masi mai oamaru ando nanumi tali tiku nga na serengo ke mere telepod serengo me numuni
1: mai Palmerston North ndo na mitali tika na matawal na heni bono kuti ke na rongiza ndo mbula vinaka vinaka vali unise mwiti kama heni bongi vinaka ndai meta uranga tu vili mbukini na liwa ke na song songu ni song songu wakaviti maita uranga ni mbula vinaka vinaka vali unise mwiti kama mai mai Nelson kuseri mai ambali song songu ke na nomi ni hovani ni mbula vinaka Master Chani tawakiti ni mbula vinaka toronga tau na mbongi vinaka ndai sanga ni mbula vi mai Christchurch Tumbulubinaka na bubal na bande. Tumbulubinaka turanga bunyuai kena nomu ni bubale. Nitaka ni tumbulubinaka tiko na bunga binaka ndai. Sa nungu lisa may inva kagil na bubale na ni turanga tirara. Wag mimbi buwan na rendi ni tirara wandi alisi tumbulubinaka. May nepia e Hawks Bay na bubale na iba katawa na iba kula. Tumbulubinaka tirara pimiliki kena bubale na tawa ni kawai. Tumbulubinaka Sarah na bunga binaka ni kwa. Sa nungu lisa bisa lo rendi ndi may Hamilton wag kena nomu ni bubale tumbulubinaka sola. Wate ke ilite amasi. Talanga may Hamilton na tumbulubinaka ni kwa. Tumbulubinaka. Sertara bongo, dosara numitike nikina, domorto no tembar vibes, warra kiko, andalo.

0: PMN Fiji.
1: Liz Vamarasi, Wakandua, and Apamana Fiti. Nangona sa sivina tinikandua e narua sangfulka walu na miniti sa mai tumpu kikira o koso ngauna. Keni via rongoda sona sere.
2: Nungu mintu kusabia tatau te kikindaro.
1: E sea. Sa po ngai bue satol saranga na kena lako na ngauna na mbongi bina kani kua. Pele tembak ngani maru te kitiko na nabing karabi. Pina kembali bui kemuni nando saya mati komai na bimbok ni barong buka na serengko ni nando mikir di tiko kina.
2: Ya ni nando mikir tinga ni na mikir ni kita sarna lebih ibiti ni tiko boli tiko ngoi New Zealand ni maya tak tak tiko na arresi wakas eh na biasa say New Zealand ni kita sarna ni tiko kina maya na South Island baka tala kini ngoi na North Island ni mbulu binaka binaka wale bu nando siya matiko mai and PMN Fiji sepa mana ibiti au Pauli kita kongo ni lele besar tiko na nonda do nonda birna nonda terbo kena kongo ni leh artik telinga main South Island nubu kuni tak faka Nelson do bula binaka binaka balik puna kena kara binti kongo ni tabi nonda laura tiko na bu balik mai pernua nubu kuni kena main kara binti tabi New Zealandi serta rapat telinga do sana nubu tiko ni kena na Pero na turanga e rua, vei manu, sa manu vati ki Tomasi, o ke lani nanamike mrati ki nipaka lebo o nea mai anambungi venaka entai, nrombula venaka, venaka pale o nandau siyama tiko mai. And PMN Fiji, na vei mbungi kia tasara ni warumbuka. Na matupala na budhango vei madhio Agnes Kirito na ngone, nau ke lisi tuere, tala ki na vei tena itimodhi. Don boleh benak benak balik bu, nasiam itu kau main bumi benak dari ropati, boleh benak ropati benak tal benak balik bu, nanda uabi tu kau ni tu main, and PMN Fiji yang bumi benak entah.